indaw si des sakku yus bu yus ba xelam xawa jël wax na ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom la mu tekkati rek neena mu melni yakku ba dafa tim yus ba mat baram yi ba yus ba talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy talale e am na serigne bama atada mom daf ne Yusuf dafa gis Yaqub ne ko ya Yusuf attaqallu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis Yaqub ne ko Yusuf ndax da ngay def jifi katcho ndax jifi katcho nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi Yusuf lolo taxoon wax dëgg yàlla mën na rëcc ndaw si dafa jëfe yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc di was tabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lana albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim mën na kon alquran natali na histoire bi ci natalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax Yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci mën na ni nag bu jëfee Yusuf mënut war woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suñu sama tool amul wilaay si tam ñi am wilaay sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy

ngir bi soga wacc ci table bi ak wasim yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñoom ñaar ñoo ñu la ci xaw wuul kon nga gis ni kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi nu bayyi sama ginnaaw mu gën mu ne fitnaal sama xeet moo di jigéen moo ngi itam benn borom xam-xam maanaam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala alitfaq loolu itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon yus na bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg a amoon xalaatu jéem a fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam da fekk nag ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jouer ci ñoom su ko defee nag

yugen ñu may joxal bi ci sama dal lo xamanteni woon luma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss li ñu bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko

da na ko daf koy laba te itam day far bakaram kon bari la buñu duggal kasso niki duggal kasso bo buñu la duggal kasso bari la sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi e azizul misra dañi bi gis ni yoss tammi kartu set bi ci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanam te ndaw say ko defoon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo ngir yéemu ci taw Yusuf

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben souf su rafet souf sunnat Suleyman na souf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki way wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba piccam mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jakké hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñuy wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel ja rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñuy wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demon Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi neko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laj picci mi neko yow yaay kan muneko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko mangi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej xamna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muniko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti temeri bur nek nañ ci suufu kilifte fam mutasare len ci gox yi waw mom nak mo nek bur di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man nama indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muniko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak
lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal naram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yabo nga xamni Souleyman giñ na ne dana la mbugal giñ na itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bi mu giñe est ce que settewul ci giñam waw da fe giñ rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin giñ na waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hutut waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran waxne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنا لن وخني سليمان دالتوات جناو نكتوق دقلو نك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممتيتون دنيات خلام cela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilef ñoy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jef joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëme di ko sujjotal wala itam su fekke lolou mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolou mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laajte ne dem waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wër yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek taxaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñuy yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ti yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenen ti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yegg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu nekk inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tegal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na leen bayi leen ba yowmal khiyam ma boole leen ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne leen harota ak marota bama leen yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu leen ma moye jël leen duggal leen safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencer légui di leen mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal leen bal leen te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural leen ñom nak bi leen Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe am nañu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ né ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji né lan waw ñu né ah kon dé suñu bëggal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax né né bu fekkenté ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waw ñu jangal la nak njibar ñiñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jàngale baaxul day takkale diggante doom ak wayjur day takkale itam diggante jabar ak jëkkër kon nag bu leen ko jàng kon mu mel ni ñoom balaa ñu la koo jàngal daneen la wax danger bi ci nekk ak ñaawteef yi ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak ni ko yàlla bañe su fekkente ne nag dëgër nga bopp ci fas yéene koo jàng su boobaa dañ lay wax ne la demal ca barab bële nga saw fa su fekkente ne saw nga ca barab ba léegi dana am benn leer boo xamante ni mooy jóge ci fi nga doon sawe rek jëm kaw su ko defee nag dana am nag benn saxaar buy jóge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer googu di jóge ci saw mi di naaw jëm kaw wax ne ne loolu mooy ngëm yàlla gi nekkoon ci yow saxaar si jóge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp mooy yéeféer maanaam mooy kéeféer gi nga xamante ni ci la la ak njibar di dugal su ko defee nag su fekkente ne nag nangu nga soo demee saw boo ñëwee dañ lay laaj ne la loo gis soo ne gis naa benn lumière bu jóge ci sama saw mi daal di naaw jëm kaw ñu ne kon loolu moo doon sa liimaan dem na léegi nag gëmatuloo yàlla amatuloo dara ci ngëm soo ne itam gis naa saxaar su génne ci saw mi daal di dugg ci sama biiri nopp mu ne kon nag loolu moom mooy ak ngëmadik yàlla loolu mooy ak kéeféer léegi nag ab yéeféer nga mën nañoo jëflanteeg yow su boobaa nag lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko jàngal waaw lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko mën a daneen la ko jàngal sag njibar mën nga cee def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakaar ne ab yonent nga ndeke ak njibar rek te yor moo tax nag yàlla wax ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata ab jibarkat daal du mën a texe mukk ndax ak yéeféer la ab jibarkat ab yéeféer la du mën a texe mukk loolu la wax ne njibar nekk na loo xamante ni yàlla bëggu ko mu nekk pouvoir boo xamante ni nit ñaa ngi ciy def lu nekk wante la leen ciy dugal moo di bëgg àdduna rek mooy tax ñu dugg ci njibar loola taxoon
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yett. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat. Su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy indil. Wax nañ né nit ñi xamné ku ñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi ñi xamné wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla, waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ab yonent lay joggé, waaw, mu'jiza ci ab yonent lay joggé. Motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la, waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, muy di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekente ne lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangal, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ñoo xamanteni dañuy jëfëndiko, dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane. Mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ. Su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenenbi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifam motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a. Yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep. Neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep. Kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep. Médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé bamu wër koku na japp né dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray. Ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñu mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu rocc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji dal dina yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dayu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wiru way koy sede lolu ludul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé na ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dekk bi gis ne nak addu kalpe yi bari nañ ci all bi mu wut ay soldar nenañ len jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét te nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legge dal dana wax ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu suwat ñin ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue kiyen ci tem bi ñu dooroon te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg dellu ci boromam yoon wi mu wara jaar ba mëna juboo ak boroma. Ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu, mu mel ni shart yi nag bañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak ben. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax, waaw mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc, kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na, waaw mu xam ne kon plan yàqu na mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel moy bëgg nañu an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëpp ni bakkar bi mu doon def baaxul daf koy lor, mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor jëm ci lu koy jëriñ. Ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor. Mu xam ne fen ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi digniteem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ni kon fen baaxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko. Mu xam ni itam njaalo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy upp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naanee ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na koo xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda, ndax yàlla dafa fonk nit. Kon nga xam ni sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk lo fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yaa fus. Te itam dana jur ci société bi non, ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur nit gi ñu gi xool ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc, nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitikam, wala nga daj ji këram jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon, wala momu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo koo am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jalgati alalu nit la, baaxul, mën na koy jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax tax xale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp, ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërma ne la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte da nga gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da nga gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yóbbi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam ma xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so demé ba xamné ba yépp ni li ay bon bon ngi ci nga buddé ku ci lolu dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo masana def da nga cey reccu waye do ci bekk motax ñu ne kon ni nga yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga buddé ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al-abd ila at-tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ñu né ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñu né ndax yéxa tuub ci bopam néna dafa nek benen bakkar waaw yéxa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo défé bakkar rek nga daw dal ci tuubi ñu ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ni jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko nen waaw ba lolou tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yo wala jéggel nañuma yépp kon set na wicc bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni kenn jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar té itam du nga gor gorlu ci yokku say jaamu yalla ndax say tiyago ëlëk mëna bay ñu ni bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ni bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkenteni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak guttu djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam man nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya man nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci man rek nga def ni bu juroom benen bi moy an yufariq mawdi' al-ma'siyah idha kana wujuduhu fihi qad yuqa'uhu fi al-ma'siyah marratan ukhra ni bu juroom benel bi modi barab bamu dan moy yalla su fekente ni bu fa dello waté man na moyat yalla ni mu gaday nak barab ba takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan te tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw liñuy wax nan ku ndobine ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni itam baray tax nga moy kon fo gisati ba rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci baga baña demati ca barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu 'ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobbu la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo gu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la alakhir yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek alakhir da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk sinu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yelidi yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nek di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg nañu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len buri am mukk sen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw. Su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram. Su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. Lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla. Loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala al birri wa taqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw. Kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

yépp mën nañuy dox te doo am benn coono. Mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga, mu nekk beneen dog boo xamante ni itam danañ ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mën a jàppandal yi nga xamante ni dafa jafe woon. Mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi, fàttal la buntu ay yi, nee na na ngay jàng Fatiha ci limu yonent yi. Yonent yi nag 313 lanu, kon jàng Fatiha ci limu 313 baax na. Am na sax ñu ne jàng ko junni yoon, maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni Fatiha. Bu fekkee mënuloo ko, nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan, wala nga séddale ko ci juróomi fan, wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan. Mu ne insha allah lu dugg rek yàlla dana la ci defal ak jàppandal. Mu ne nag à condition que boo koy jàng nga yor njàpp, soo koy jàng itam nga jublu xibla, te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bu la dara empêché, bul wax ak jabar, bul wax ak doom, bul wax ak kenn, da ngay toog jàng ko noonu rek. Mu ne itam bokk na ci njëriñu Fatiha. Ñu ne képp koo xam ne sax jël nga coton, bu fekkee da nga am la jam wala ñu gaañ la, mu nekk naacc-naacc, nga jël benn coton jàng ci Fatiha juróom-ñaari yoon, tafli ko ci, taf ko ci gomb, yàlla fa la koy yemale, day wér, waaye du garaaw mukk. Loolu itam jag ak jagle la nga xamante ni mu ngi ci biir Fatiha. Ñu ne am na beneen dog boo xamante ni itam mu ngi nii ci Fatiha, mën nañ ko jëfandikoo. Mu ne Fatiha danañ ko jàng ci ginnaaw boo jullee suba ba pare, mën nga ko jàng fanweeri yoon. Soo jullee tisbaar ba pare, mën nga koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom. Soo jullee tàkkusaan ba pare, mën nga koy jàng ñaar fukk. Su yaa ngi sax ci jàng Fatiha ci ginnaaw julli gu nekk, nga jàng ko téeméeri yoon, nee na loolu moom dafa gaaw lool ci faj aajo. Ñu ne itam di ko jàng ci ginnaaw julli suba, nga jàng ko ci xarafam yi 125 nga jàng ko ci xarafam yi, nee itam yàlla dana la dimbali ci say aajo. Ñu ne jële leen ci Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, man kanat lahu haaja falyaqra fatihata alkitab ba'da salati almaghrib. Mu ne jële leen ci a Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, yàlla na yàlla sellal mbootam. Mu ne képp koo xamante ni am na aajo, mën nay jàng fatihatul kitab ginnaaw bu ñu jullee timis ba pare, ginnaaw bi mu defee naafilaam ba pare, mu jàng ko nag ci dogu ñeen fukk. Nee na boo ko jàngee ci dogu ñeen fukk, yàlla dana yombal say bëgg-bëgg. Ñu ne itam Fatiha léeg-léeg dana nekk kiif. Mu ne ndax képp koo xam ne jàng nga Fatiha ci njàpp, nga jàng ko juróom-ñaari fan, fan bu ci nekk nga jàng ko ci juróom-ñaar fukki yoon, nee na nga tafli ko ci ndox mu laab, nee na nga naan ko, nee na loolu mën na yokk sa wërsëg, mën na yokk sa xam-xam. Nee na itam dana di jur ci nit ki du gaaw a fàtte, ndax kon dafa mel ni dog bi moom baax na ci képp koo xamante ni xam-xam sa yitte la. Mu mel ni wax na ne dogu ñeen fukk bi, képp koo xamante ni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jàngal, dana dellu si ak jàmm. Ñu ne itam képp koo xamante ni am na métit ci bëtam, wala mu am métit ci bëñam, mu faral di jàng itam saar bi, nee na itam yàlla dana ko ci defal sutura ci métit boobu, ba yàlla mën na ci def sutura du àgg foo xamante ni mën na ko dépassé. Mu mel ni saar bi dafa ubbikoo benn xaraf bu am solo, mu di baatu alhamdu, te alhamdu di cant goo xamante ni kenn xamul nu mu toll, ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wérgu yaramam, ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam, ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yépp, suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boroomam. Te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boroomam, ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boroomam xeeb ko, ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur, amul. Foofu nit jaaxle fi. Yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko

ana diw ñu ne genn na jaar na fii waaw. Nit ku baax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax, bu ñëwee ñett yoon fekku la fa day mujj découragé, naan kii itam moo ko takkee du toog. Moo tax wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jigéen ñu njëkk ña nga xamante ni amuñu woon diine, yàlla waxut ak ñoom, yonent bi waxut ak ñoom, ndax xamuñu dara. Ñooñu loolu moo daan seen melokaan. Yow na xam nga waaw, jàngal nen la, wan nen la itam yoon wi, xam nga ko. Kon nag pour nga mën a am valeur, toogal ci sa biir kër waaw. Bu soxla ñëwee nga doxi, bu fa soxla nekkul nag nga toog. Sa baay di la gis, sa yaay di la gis, ba keroog sa jëkkër di la fi jële. Te bu la fa jëkkër jële itam ba yóbbu la ca kër itam, na nga yore comportement ba nga yore woon ci sa kër baay. Te moo di booy génn nga génn ci sa ndigalu jëkkër. Ndax wax nanu ne bépp jigéen boo xamante ni génn nga sa kër te tàggooloo sa jëkkër, nee na tànk boo seqi ñu bindal la bàkkaar ba ngay dellu si. Kon bu leen di baraj baraji comme ni ko jahiliyatul ula daan defee. Wa aqimna salata, na ngeen di saxal julli. Di julli nag waaw, ndax ni ko yàlla santi góor noonu la ko santi jigéen. Wa atina zakata, na ngeen di joxe azaka waaw. Bu la yàlla dénkee alal itam nga war cee génne azaka, na nga ko génnee. Wa atina allaha wa rasulahu, na ngeen topp yàlla nag ci lépp lum leen digal, topp itam yonent bi ci lépp lum leen digal waaw. Yàlla nag ne yonent bi innama yuridullah li yuzhiba ankum rijza ahlal bayt waaw. Yàlla yow yonent bi na nga leen xamal ne man yàlla dama bëgg rek ñu am fayda, am dignité, sell itam xam ne yemuñoog ñeneen ñi, yemuñoog yeneen jigéen ñi waaw, dama leen bëgg a laabal. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma. Yàlla itam nee na alquran ji nga xamante ni maa ko wàccee, ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee, ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee waaw. Jigéen daal dafa war a góorgóorlu ci boppam. Lépp loo xamante ni rek yàlla sant na ko góor ci diine ji, sant na ko jigéen. Su ko defee nag loolu melukaan woowu mooy tax nag nga mën a bokk ci jigéen ñu teey ña, jigéen ñu yiw ña te baax. Xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekkee amir al-mu'minin, yàlla dafa dogal mu nekkoon ku am yitte. Su guddi jotee da daan wër dëkk bi mel ni kuy nemmeeku mbooti dëkk bi pour xam li nëbbu ci dëkk bi, comme moom la yàlla dénk jullit ñi. Mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn aq di ko ci topp. Muy dugg nag këroo kër, léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko yaay, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko yaay, ñun ay jullit lañu te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Umar moo ñu moom. Mu ne ko doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko waaw kay, loolu kay yaay moom moo gën. Umar ibn al-Khattab ndeke ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram. Waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Umar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Umar ibn al-Khattab, comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, Mando taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde. Mando moo taxoon ak jëmbat

ak taranga ak itam e sécurité bu nek ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy président dekk bi mom Omar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waaw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Omar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waaw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jëru wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kérok Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way juram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Omar ibn al-Khattab tak fekk na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dundu ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu dellu ci alkitab ak sunna jema fexé itama xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonent bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yew la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mu melni bu fekenteni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy Khadija jema xam itam kan moy Sawdatu soxnam la won jema xam kan moy Aisha jema xam kan moy Hafsatu bintu Amir al-Mu'minin jema xam kan moy Zainabu bintu Khuzaima al-Hilaliya jema xam itam kan moy Ummu Salamata jema xam kan moy Zainabu bintu Jahsh jema xam itam kan moy Safiyatu bintu Huyay e jema xam itam kan moy Ummu Habiba jema xam kan moy Maymuna bintu Haris al-Hilaliya jema xam kan moy Juwayriya bintu al-Harith jema xam kan moy Mariyatu al-Qittiya jema xam kan moy Rayhanatu bintu Shamun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé Khadijatu bintu Khuwaylid mom ci bir Quraysh la bokkon mo jur itam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi Ibrahima te Ibrahima Mariyatul Qibtiyya moko jur yenente bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci Khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin
fil janna mune wona mbekte Khadija ngeen ko beggal ci keur go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude Sawdatu bintu Zam'a mom mak la won biko yonent bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jëkëram mo doon Sakran ibnu Amr wa dafa gañu bi mu gañoo nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappalé sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonent bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna mën ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la Aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wowu ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom waw ci Sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la bëgg mel ndax modi Sawda Sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba Aisha waxne mom bëggon na melni mom e ñettelu soxna bi modi Aisha As-Siddiqiyya bintu Siddiq habibatu habibillah manam modi Aisha mi nga xamanteni e ku deggul won te Abu Bakr itam moko jur te Abu Bakr itam ku deggul won kon modi As-Siddiqatu bintu Siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumale itam yalla ko setal ci kaw asaman wax ne tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ne ko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ni bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi masnako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom e ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom e jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil bu ñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom Hafsa e benen amna benen soxna bu ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batas ndax e Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ci Zainab bintu Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dañ ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay len ba tax na itam ngeen fexé ba roy len ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ len yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax len yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jakle ga mu amone ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna Aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndayam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mu ko jur gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci la ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak Khadija mon ko tak ci jek me tak ko ci njank gis ne ni itam magena yenente bi fukki at ak juroom ndax biko yenente bi di tak bobu yenente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genné aduna yenente bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a mom itam mu bokku ci giir Quraysh kon mo Khadija ñoo bokku benn giir waye gis na ne Sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme ni ko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr yal nako yalla geureum Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam e dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mo ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna Aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam yu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joggé mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joggé Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mo ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye da nañ ci détaillé lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonent bi Aïcha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam gërëm bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayon ak ben way bu ñi wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënona nafi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeeka defar dañ ko defare ba nopi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñune mom sayon nak amon na jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gemone yalla la te bax te yiw te mënona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ku tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yonenti bi také wër la nu def rek mu gañ ñune amna ben sëriñ bu mak buñu wax Zahri mom neena dan nañ ko woyé ummul masakin néna ndax dafa bari won lu muy lél miskini di len togal di len jox ñuy lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskini ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Umu Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibnu Uyayna, mu wax ne Umu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainab bintu jahshmi neke yalla lam ci beggon modi dak ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajay donu la wante zainab bintu jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainab bintu jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci zainab bintu jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bintu huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonnante bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonnante bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonnante bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonnante bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fatara nga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ca ndaw soso takkat na keneen mu joge ca Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenen tibi Safiya mi nan ko yow de doomu yenen tanga sa bay tax itam yenent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiya bintu Huyay ko amone askan la ndax wax ne ne e mbok la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nigayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa bay tax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax ummu habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amon dine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bokku ci giir hilaliya neneen ku deddu won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yonent bi di tak kon yonent bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu massaane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wu len won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënona sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciofelam bu mu am ci yonent bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu ni mo jur dom ji yonent bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do Rayana ki modi sen turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiba momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julit ñi daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci la ko yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallahu.

0: sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma fekkal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé néna dama né yaay man di duma gërem kenn kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon né né takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sétal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko dello njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yetti julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ne yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ci su xasse wax la ilaha illallah deretam arab na ken waru ko tuuf alalam arab na ken waru ko jalgati waye tam deram arab na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokk julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la beuguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ni jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañoo set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënoo na rafet jikko ci soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonenti bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara meuna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخدي ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تجننا يتي

defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sax ci bi ne gaay yi door len way gor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal ni gor gi wax boko comparé door yi door yi ay tane ci sax ci bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugalu safara wal iyad billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc ay bu fekenteni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekenteni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekenteni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekenteni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocci na jaas mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jaas mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken wa motax ku bew rek yalla toroxal la mune itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la boroma cey fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk waaw mo xam sa mbokk jull sa mbokk jullit la wala sa mbokk direct la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di jullit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam waaw kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cianku ci te yegu ko waaw ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso waaw motax wa man u'jiba bi ra'yihi dalla mune itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñep mune itam waman takabbara ala an nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko

nit ñi neena sa mujj moy ak torox kon nak da ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalat al andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neewna neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bu amulé kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moyte ndikuli yalla téré di japp ci lamu diglé neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawara kon na ngeen moyte ndiku neew kersa na ngeen moyte ndiku sawar lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko ju rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yam nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jamb mune ben ba nak bu ko fukkel jurom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbugu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun bu len ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben teddnga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga teddnga am nga dignité mun itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mun itam amul ben ram bu gën tuub neena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow deng nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytani dugal nga fexel ba genn ci lol dal mo geuna meuna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu geuna rafet jam neena bu jam amul neena sutura yu bare dana xawé ko kon nak na ngeen fexel ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi ciona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doylo len li len yalla jox kaddu yoyu
mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoy di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak mom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

kom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatiliku juddu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenti bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax né ci ñaka xamé nit ñi dem nañ ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so leen sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa sëriñ lu mu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko sëriñ waye bo jëlé sa ko sa sëriñ tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do mëna jëriñu sa sëriñ do mëna jëriñu itam yalla motax ñu jëli ci abi hurayra ta muné jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بني ونتي يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفني ويفك نمفع نينا ديقناكم ويوخق يونتبي نانكو يو يونتي اللبي واو نتني كان مو غنى ييتما عندك موم دي جفلانتك موم جفلانتك ورفك yonentibi ne ko sa yay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet muné ko waw ginnaw sama yay kan la ci wara tek muné ko sa yay muné ko waw degg na li nga wax ginnaw sama yay kan la ci wara tek yonentibi ne ko sa yay wax ko ko ba muy ñett yoon waji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa bay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonentibi mom yay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lol fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi wayjur di bëgg domam mbeugel la go xamanteni du mbeugelu sago waw hubbu tabi'i la munul ñak wayjur mom fokk mu bëgg domam waw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ waw senegal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waw serigne nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radhiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaq bi husni suhba qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga and ak mom mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé nent yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena Wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleek woor ak def lu nekk waaye dafa sàggane woon ay wayjuram wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu la ilaha illallah mënu ko woon a wax